Tuk i chay kunami tiyashkakanka. Espejopi rikurishpaka Lea warmika imashinashi kashkakanka. Llakilla, wakashkami kanka. Tuk i kaymantaka imashinashi kashkakanka paypak yayawan. Uso shipuk allita mashkanapuk randika hatun llaki pichurarka. Lea warmika kushichu kashkakanka mana. Llakilla, sustulla, wañuna yuyay, ukushungupi piña, ima vicio kunapi yaykunapak mikarka mitirinapak mi kashkakanka Lea warmika. Chay shina kashkamanta. Shinapish hatun llaki mikanka chay llakipi kay parlo tasakina. Lea tasakina chay hatun pugyupi wasikushka shinata. Shinakakpipish tukuchisha nini parlashpa imashinami Lea warmika hatarin. Yachankichishu imashina. Imapakti alli karka Leaka. Imatati alli yacharka Lea warmika kawsaypi rimashpa. Wawakuna tacharinata. Chayanmi chusku wawata charinaman. Mana kungarina kanchi wawa pakshutikunaka rimakurka shungupi imashina kashkata. Verso 35 pi ninkaita. Leaka kutin yatik chichushpa shukta kari wawata wachashpaka. Kunanka mandak diustami alabasha nishpami chay wawataka judata shutichirka. Chay hipaka Leaka nyamana ashtawan wacharkachu. Nirkachu Leaka kay kutin sig nyukakusaka nyukamakipi urmanga. Kay kutin sig ñuka kusaka kuyawanga. Chayta nirkachu? Mana chayta nirkachu. Ashtawanpish Leaka nin kunanka kay kutinka mandak diostami alabasha. Rikuychik kay warmi imatami ruran. Imatik tukun kay warmiwan. Mana sumak warmi karka. Mana sumak cuerpota charirka. Yaya hatun llaki pichurarka. Kosa mana kuyarka. Imamanta diosta alabanata charirkachu Lea warmi. Hasta wampish, hawapacha, Dios kunta, rimanatami charirka, shinakakpipish kaypi mishamun milagro. Dios musugyachita kallarin kay warmita. Hatun llakipi kashpapish paykanin kunanka Diosta alabasha, Diosta allinisha. Kikinpish ñukapish, llaki punllakunapi, wakay punllakunapi kashpapish, Diosta alabashun, Diosta paginishun. Chayta rurashpaka pungukunatami paskakunchik y a Dios shamushpa ñukanchik kawsaypi musugyachichun y a Dios shamushpa allichichun kikinta ñukata. Krina kanchik. Krishpami Lea warmika Diosta alabarka llakipi kashpapish. Rikuytukunchik y a Dios imashinami musugyachin Leapak kayamincha kawsayta pero chinallatik chay punlla kawsaytapish. Y a Dios kayamincha hipa punlla kunapaklla allikunata kunakakpi cambiana kakpika kunan kay punlla kuna llakita apakuk sufrikuk kunataka imatatik nishun. Nishunchu shuyaylla hawapachapimi llakikunata mana charingui. Chaykama sufrilla chaykama llakita apaylla nishunchu mana chashnachu. Rikushun imashina y a Dios musugyachin cambian Leapak kawsayta kayaminchapak. Tapuni achka watakuna hipaka pimantatik wacharin kay mundo kay pachapi allikunata apamujka. Y a Diospak shimipi nin mandak kunapak mandak, amo kunapak amo. Paimi wacharin. Kuda ayumanta. Jesucristo, Dios pachuri, Lea pak wawa wakunamanta mi wacharin. Chimbapura itukunchi, Lea pak kausaywan, Raquel pak kausaywan nitukunchi. Raquel ka ari sumak alaja warmi mi karka. Sumak warmi. Chaki punta manta uma punta kama. Chinakakpipi watakuna pasakpika, yuyegyarka, iwanyur. Chasna pasarka shukti warmi kuna shina. Pero yachangichichu, Dios imata ruarka, Lea, Dios ta alabashka mantaka. Dios, Lea ta hapirka, hasta wampis chaupi pishina churan, kay mundo kay pacha ta kishpi chingapak, Dios pach plan, Dios pach propósito ta pachta chingapak. Chinallati Dioska, mana kaya mincha pagja ayichirka, chay punja pachpish ayichirka, musugyachirka. Rekui imashinati, kay parlashka tukurin, capítulo 30, verso 9 pi. Mana rikunchik Lea warmi nishkata, Jacob ñukata mana kuyakpika, ñami ñuka kawsay tukuringa. Jacob ñukata mana kuyakpika, imapakti kawsasha, chaypi tukurisha, chaypi mana chashna nin. Ashtawanpish rikuytukunchik, ñuka pajka hatun kushikuymari nin. Ñajamun parlakushka Lea warmi kamaypiti. Ukushungupi piña, llakilla, resentida, maypiti. Diosta adora y tutami. Dioska rukshichirka. Tuki chay manalli yuikunamanta chay ñaupa llaki kawsaymanta. Chay manalli yuikunami paypak kawsaypika veneno shinakarka. Mana krishpaka rizaychik. Verso 12 pi imatami nin.

0: Y chinga chingma. Yucataca Belcebú diablo en cascamantami, supecuna tacas uxichicun ningichigmi. Cancunapa guiacha cucunapis, piwan caspatex supecuna tacas uxichincunare. Supecunata paicuna uxichispaca. Yucaca taita diusmanta cascata, cancunaca pandaricuscatami ricochin. Hasta wampis yucaca, taita diuspa espirituan mi supecuna tacas uxichini. Yucachasna ruraspaca. Hawa pachamanta mandana kankunapag mangyacha yamushkatami rikuchini. Maihampish kari kari runapa wasima yaikushpa, imaja chariska kunata suasa nishpaka, paita manar guataspaka imata mana suwa itukung mancho. Paita wataspazami suwa itukung. Maihampish nyukawang mana sukja kahka, nyukata pinyagmi. Maihampish mana nyukawang tukuspa tandachika, nyuka tandachisa nishkatapis urata hanakta kachaspa chingachigmi. Chaimantami kankunamanka kasna nini. Tukui hucha kunata, piñaspa kamiska kunataka, taita Dioska perdonangami. Hasta wampis hucha isag espirituta piñaspa kamiska taka, manatak perdonangacho. Runa aicha yukta maihankuna imata rimaspa kamiska taka perdonaskami kanga. Hasta wampis hucha isag espirituta piñaspa kamiktaka, kunan kausai pipis, samo kausai pipis manatak perdonangacho. Aji ura kakpika, aji granomi pukum. Mana aji ura kakpika, mana aji granomi pukum. Ima yura kaskataka granota pukupimi riksinchi. Kulibrapa guawa wawakuna. Kankuna zatak mizei kaspaka. Ima sinatak aji taka rima itukungichigari. Sungupi hunda tiaskatami simika rima. Aji runaka. Imaps aji kuna zata paipak sungupi wakichiska kaspami. Aji sumak kuna zata zuksichin. Mana aji runaka imaps mana aji kuna zata paipak sungupi wakichiska kaspami mana aji mizei kuna zata zuksichin. Chasna kakpipis. Hinti kunaka mai piskatsun rimaska kunataka. Imaza ruraskata taita dios tapuku ipunjapimi imamanta chasna rimaska taka pai kuna zata guizanga kuna. Chai punjapika kambaksimi ajita rimakaska kaspaka aji niskami kangi. Kambaksimi mana ajita rimakaska kaspaka zakichiskami kangi.
1: Nirkami, chaypika mandaskata kishka kunapish, fariseo kunapish maihan kunaka Jesus taka.
2: Yachachik, suksin altami ruraspa rikuchichun inchik.
1: Nikpimi, Jesus ka.
0: Wawa wawa mizaita rurak, wainayak runa kunaka, suksin alta ruraspa rikuchichun mi manyankuna. Paikunamaka manatak rikuchiska chukanga. Hasta wampis profeta Jonas sina tukuskayatami rikunga kuna. Junas su hatun chalwapa wiksa ukupi kimsa punjata, kimsa tutata kaska sinazatagmi. Runa eicha yukpis, aspa ukupi kimsa punjata, kimsa tutata kanga. Imaza ruraskata taita dios rikuchi punjapika. Kuna kai punjapi kausa kunataka, nini bepi kausa kunami, mana ajitamari ruraskangichin ningapak samunga kuna. Nini bepi kausa kunaka, junas wizakpimi, paikuna huchayu kaska manta taita dios mankutirirka kuna. Kaipika junastapis yajimari wizakun. Imaza ruraskata taita dios rikuchi punjapika. Ura raktata hatun manda warmi pismi. Kuna kai punjapi kausakunataka mana ajitamari ruraskangichin ningapak samunga. Chay warmika ñawpa mandak Salomón yachay sapa kakpimi. Payachachiskata uyangapak karu raktamanta samurka. Rikichik kaipika Salomón tapis yajimari yachachikun.
1: Nirkami.
0: Mapayachik espiritu runamanta ruksispaka. Sitaska pambakunatami samarinata maskaspa purin. Samarinata mana hapispaka. Ñawpa ñuka kausakushka llamantak kutin tigrasalla nishpami tigran. Ña tigraspaka phichashka, allichishka, chusaklla wasi ukushinatami chay runataka rikun. Chasna kakta rikushpaka. Paita yalli millay kanchis supaykunata pusamushpami, chay runaman yaykushpa kausankuna. Chaymantami chay runaka ñawpa imashina kashkatapis yalli millay tukun. Kunan punja kunapi kausakuk mijay kunapis, chasna ratangmi tukunga kuna.
1: Nirkami, chaypi kakunaman Jesus huilla kukpiragmi, paipag mamapis, wauki kunapis, paiwan rimangapas kanjapis huyakurka kuna. Chaymantami shuhka.
3: Kambag mama, kambag wauki kunamari, kangwan parlasun nispa kanjapi huyakun kuna.
1: Nirka, Jesus kutichishpaka.
0: Pitag nyuka mama, pitag nyuka wauki kunaka.
1: Nispa. Paipag yachakukunata makiwan rikuchispami.
0: Kaikunami ñuka mama, ñuka wawkikuna. Maihampis hawa pachapi kag ñuka yayapag munayta rurakunami, ñuka wawki, ñuka pani, ñuka mamaka.
4: Música para el alma.

0: supay kuna tapos amos pami. Chay runa mangyaykus pa kausan kuna. Chay mantami chay runa kanyaw pa imasina kaskatapis yazi mijay tukung. Kunan punja kunapi kausakuk mijay kunapis chas nazatang mi tukunga kuna.
1: Nirkami, chay pika kunaman Jesus huya kukpiragmi, pay pag mamapis, wawki kunapis, paywan rimangapas kanjapis huya kurkakuna. Chay mantami suhka.
2: Kambang mama, kambang wawki kunamari, kangwan parlasun nispa kanjapi suya kunkuna.
1: Nirka, Jesus kutichispaka.
0: Pitang nyuka mama, pitang nyuka wawki kunaka.
1: Nispa, pay pagyacha kukunata makiwan rikuchispami.
0: Kay kunami nyuka mama, nyuka wawki kuna. May hampis hawa pachapi kag nyuka yayapag munaita rurah kunami, nyuka wawki, nyuka pani, nyuka mamaka.